0: Ange.
1: Oyo na mwa ki wo fon fo ko jinse me ji ga che nya ma che oyo nya ko ba ko bola ba ibo ba ye ko ki ba ira ko twa da o bo ba na una ba nya ko ba ko be ka il podi ase tu ki ba nyi mbo ki a o ge mbo as ba cha ka ko ro bo tu ki na una ba nya te ko ba ko ma nyu bu na o ma no yo bo mo nya lo ka ni ga nya ko ba ka ko nyu ma no mo sa o yo mo o yu en ka ya bo ere jinse mo ji chen chen na si si me ya nyu sia e ko ba nya ko ba ko mo ki ta mbo ke ro na ko ma nya ba nya nyi mbo bo mo cho ke o mbu a ba nya to ka ba ko bwa tra na no mo ko bo mugambi we jinse mu jicha nyonsia na ba menyi be jinse me jiga na go ikase ka yabo na konyora buna o muano yo munyaro ka na ale asen ke yega nyo mire buno morugi o cha sen ke yo korende ndo yo go cha ninge buna en ke yega ni ge chente en kuma so ko rosi nyo yo go tindi ko bua mono bne changa na o no morugi o yo konyora ja ge ko watra ni aso boncho yo boiga asanya to ka ko be kubyara korende o muano bu en ke yego yo romo murao yo verga como nyoma go cha sen ke ye ni gabe tega kominjo na gotama ege korobo no abanya nyimbo bagende to korobo tuki na swa ko bole abamenye bekinse mechi banya ko abako bwaterana na kwene kibuna ko bwata bare yo mosacho yo yo nya to gaga kominyo mwanu yo iga senke ga yabo na saba menye bekinse mechi bakuleke kikulo kya bo ja saba gambe bekinse mechi banya ko abako imuki tambo ke rogo ja senke ga na kora bune byo we bya byo tindi bikoro swa senke yega ngonya ko bire ko babigo silwa ali moryo kane kampo kichanere ngane ye na ko que con mera guachia marigoro.
0: Mangina ya momo barakani garbiriro mayaga ya baibi bata gure chikone na kumuibere binto ayankuru asichin samachoma na sub location ego toka burabu nyamira county
2: o mangina ya momo baraka kurwa ase kenyorogie turungi ni gare nebiriro ebinene mono aiga magega abaibi baso ase nkayabo bagata gura ikikoni bakaiba ebinto byonsi pi abanta bange kero mongino ya kura ni go babete bakurwa ase bikure binene kurende kanyore kananga ababegwa babakire amone ebinto byonsi na sabanto betrungi ni kobara gigente ke kiara bagote banga abanta baiga bakare gotara chinsa chabo tuko na ku oiba ebinto byabane tigabagenda batige kigima ege kogera ekero bara nyorwe ni kobara rore ss nyakimini korwa ase kenyorogi etrungi egike gotoka omono no sabro keseni nekeramba utike go sega sana koruruka go chakoligia obotati bonde obwao
0: Omusubati ya moniga seri wago ikaga tugule ruwa amaiga ayankuru wa sichin samuchiabu iga saro gongo sublocation ego toka kise county.
3: Musubati ya moigwe tenigabe toko nganyu wago ikaga tegule ruwa amaiga ayonsi anechi nga kiare tatobo juwachi obonga seke nyorari korama waga kabasaya. Iga beiro kuchaya bantako baroka abaisia na bono kerago eta seba raka nyorano wanya seke ombekia basaja kete neine iga kubasi olichianko batevi nganga kevicha. Bono na basaja noro unabagu wakachi bije kikia beteke kogechia banya kenyo robo be wano waka motevi chinga kiyo mga koyo koruko isabi ya rabe toko sira nchuito ikaransito robeli nga kiyo mga kako eniwa nariyo mswati ya tete nga moista yoko kwa na aga ikanche nga robeli muna antakete nariyo mga kwa mga bo yoka nyako sira chitaka mateingo mswati teke raba antopaka ambeba robeli muna mga kako eniwa yaso eteko marama kamateingo mga koyo mayanga na yongeta aba na aba mga koyi aga soka bobeba kaba antopaka kechiwa nabono yonde kira itaka chiko mkani nga kuarami lo mga koyo mkotu Gamo dating and I want to get in Gaguanga. A gekia beteco, a java, and a canyon of a young Mosuadio Gare to order Navana Banene. I want to say the Corama and to the Yago Tegara. Awakano Anana, say Baraga, Conora, Siki, and Bekia Vasaja Gere, Yakoboko, but Devi, or Ingachiango, but Devi and Akevija. One again, the Giga Kiavete Coreto Bosoku, Avanyakino Kagachi, Women of Icaras, Avatan, or Icabaro, Vimno Macaco, and Igua, a Keromosuatio, Ruro, P. Avamotego, the Tama, Macamobeke, Vunivacamacabo, Icapara. Kama tevi nga agenda talibancha kaba uruba kamoki kiri kabisa kagenda abuwa sewa ina nitomano ikaransa kukamba igoro yomo kakoyomu na koeniwa uruwa seke nyoroki abo igesali oro wanko sabrokesheni ikaramba uti kekubori ngerebu yego serebo be
0: Umusubati ya mamu na mumuro ya niko baga ndirete kuliki kwa maega yuko kageru wa kumuita umusacha buwenkeyo kira mbao tukuru wa nyabuwaro wa sensi mara ni kitu tuchache no thikisi kaunti na mange
4: Musacho yuni ya yita senka ya ye chinsa chiabu tuko wii kasa kusabura ni toke ni ale ngoro roi linda ili munu ha abu mokaye waka buatila no mwano ya waka mchako mtinge segi wii Kabaka mwake gente kerito asomo tu Ona maguru waka mosenyenta wika kawunse Kia kikeri abantu bagikogenda oro bakanyanwa arinsa kunya kulira ngabanku ile bankolire tu kamera ntatu mukaya karangira mu rumu wa kurusobo nica kumwira sibitali uri amwantira nte kumwira sense moyi yaktani yemo yo mu kibusungu kuri nya gitari ni gaina kerati abana ba mwabo mu muroyo ani gange tugente kalito kamwa tumo tuwe amanyinga gatonya gukinda na kikire tumo mu rumu aba agatweka bo yo muri nete sinya gitari yo kraro chengu kuwe nera iga chite bichuko na mukaye uchuko iwungo musacho yoku nena kachibichuko te manye kanti buya buya simale kuri ndiyo mate ya nyagusira ni waya sabire senekali amo na bagambi bagenda mahunkura eli wikiri avaka hili kumutungura panyari kubi kubi ara kore ngana nilichiko po no munangu chansembe ya wukwana no magambi wa seme yonera nigara hili genti kikiara na kotembe chia matonya chibuate birage biya batika babiyanta ubisi yomugambi ili binyale kugambu tenene na kugaya neli umana linga puni ili gali alentira makweli eko gama ngana mangi anchakiru kutuwa kasi chiyomba karamba hundi kiaru asubutu kibuanya kiari ili umochi unyasai ya chile magura ya vere
0: umuswati yo muniga cyane tena ko babire Roma yagayo gatababu n'ibintu bya byonse pibi yatwekera se enyumba yo konya marua kirambo tukuruanya bikondo village egotoka isincha sub location bora bunyamira county na mange
5: umuswati yo monigo ari birere bire binene mono uzachoye onyalira ko ba okumwogia wetera ne bintu akanyara ko ba okurusi nyumba niga rusiye bintu marange ibi byagarira so gwetana goko bokonene umuswati yo ari yakpakali tukelimo igali geti kunywe liyogo kwetera asogo chandu kokuwa chande kire na hindi ya gaikirenga kiene na hindi ya kerango chikobolie mintonga kio kalikurushie mintonga kwa leko ndura kita na hindi na aleta na hindi ya gachaka koba mwasu watu ya kataka koba na hindi kwerushu bugima so kwezungia kule hindi ya gaikireta siritu kule igoro na hindi ya mwasu watu yorule mkonda soko kule kasi yibarua na hindi bono koro seliara wana kende ali nero mugako yago chana ko tuanga chisegi chi abu nandage na ibana mbaye liya chali ngi tsasa ba chamu gaso wana ni gaba ntwa go ichana se binyole byo nki abantu bakorengereria na mali makorengereria egera burukane go banyar ko ba ko ni mali me ki egera barang ne town ya kibirigo wana ge ndikini go ge si eta mangana uri ndaba gambi mbali gereretie na ko ire ge ndeki bosio egere o chunguzi nya ko be go korwa egera abantu banyara ko baba konyo nye mwarete ta abantu ne jifamini mwatwalire oyikabwo eche gwaturwa anya abantu bakona ne isegi mune echi yesagukia mambi yankiri go chagoto kororo korwa chinse mechi geche ibaranye bikondo ekera mbauti ikelengeli chwele na kurule buse giachira wa jajinsa mchia gucha
0: oma tigere leo ina ya rao kala kana sebe nyoro awa biribitu ya tana ine erende chinga kige kuiruka tige kuirukia ngoro kwa Geoffrey ondigo montomi yu montoma best o montoma nice na kwa gani hirio utora wa tigere leo bia
6: ekera mbauti kiegesa ubutati kuruwa sebe nyoro buka buka na honorable Lawrence Nyakundi amo numo ngina Petronila Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
1: Barandi ya bechi kanisa kuruwe nsema ya marani Nsiri ya buli ya marani Pastors Forum Nigo ba mochiri ya gatiba na siyasa Habu bago turuba nye mesangirikano ya masabasa chikanisa echo Nigo ba kurawa na Ezra Kiriyama Barandi ya bu nigo ba atabiribuna wana siyasa bandi Nigo ba kusuwa sa chinsemu chugo sasima Bali ne chirumbe chewa saye ne chigali chukubugie mesiki Ike ntuge koba Ugo turuba na sime sangirikano ya masabo
2: wana lingana na roli likole tobo kum mono asaba na siyasa wa ito ba Kenya ekere ba goja jika nisa ime na haba ntoba ito tuanchete toba gokerete ba icho rotu watu waro kose meringe kere ba chiro ne lingana linga sae ba goja gotegerele ekere to ukura ni ba manya koreta haba ntoba kuru kugumis ba soe kanisa ime ba mnyokia ba angina ba mnyokia ba gaka ba na obale haba siwati bali morito umurani kuminyokore paka toichana ngobo maene nkiekege kori kibu kebolete

0: Chile kemano kipere neye masi chinsa isa no chiapa na mambia somoro vulipo mwosine ke bagoe kero toko oligine liga sama gendro aitore ne jumatano reka tosko ende to oligine liga sama gana yo oboene wao na boigo reo ne tuko liririe tiro chichiro ne tinyinge tirere roa se jumatano takere tiro ya suneka ni nchwe tiro ya kenyanya bono rinde ni nchwe tiro ya magombo bantuma magombo baithi ntura kwa negeka
1: magombo se itono abwe tiro inere ya nka baithi wee nene
0: oba nera maiga tindaba umutura kwa nabara kwekeka mbali bakura manye kurwali magombo
1: yes.
0: Kuranga mbara manye tiro ya magombo nye mwole vya arafu rinde lero nere chumatana ntubate tiro ya mosobet arafu ntubate tiro ya igare arafu rinde bono aiga ase nsemo ya keumbu eron constant
1: ok
0: bwana kwa tukubura
1: nona ikila bunga ok okay.
0: Ine constante. Tukatura kwa nila iga igori ye engane yega yo oboene. Ibuwa baonia.
1: Ibono.
0: Ikia gira turo tia iga keumbu. Echiro ya keumbu nero. Nobo ni mboge nrete na inde na tuwabere togo kwa na kurwabuli tangani. Nga lende no etoko tebanga bantu mtogo rake umbu. Kwa simba rake umbu. Toko manyeri nga ababale koko robo salia. Na ba onto lili barenge ara friende timanye tuko se ebo tendwe chiro barule statement into atabetenga bari kokwana
1: naro che kripu gete naro che kripu gete sabanto be chiro bari kokwana bari ba koni
0: lakini tali obo tenene
1: obo tenene bado ntu atemete ko liyo mungwana uria uria omo tenene bwe chiro noyo agate banga ngo batonyo rutibina kwana te simi at least ngo mutu arenge ngo muaga
0: agata makuru esime
1: iya agata makuru esime yes
0: Erinde bono tumanye nga ngake kore ndebona somo gusike agere ngane yiga to abere to koyekwanira tu gese a burukano ryoba
1: yes
0: nabo igogesa mo ngwanu ria siru boga mabwaya no nyebono mamito batapage nige gabago kwanero yo monere ulinge okore gase ye mase ye mona mapindosi erinde go kwanira to ase oboikerano
1: na ndo yo mongwano yo
0: Joseph Birundo erinde bono gotobeka yani ase rende kede toratabanga yani okoto weke bitabo ikerano tukatubora niga nga asa baiga mbali bata kia na hindi nchiri ya gendere kwa tebanga boycott
1: abanto bata banga mbata itiko gore binto keumbu na kia ikiore ende na likoboli nga ini na kitora tebe nto basa kogolia aba na kirende tora tebe nga nto basa kogolia aba kolie biasara ebi nto keumbu ile hali na bora nyoro mwenye biasara na lengo manye temo koti era to si ekero chi bintu bia chage to si gete ebintu bia ya gatama bantu mbaro mete bawo ta maguru nganje bona buna bangi na bali be miaka ya buchire ga bali bago tona li ali amatoke bake kera ku buryo ku mutaima mitigali be kense tigandirie li kurense yani abangi namba li gali abagotu bagenda tene biasara biabo abangi na be miaka ya igatumbaro karati ga basubati ababake bona bangi nabuna baliyo manyete mbau sikaine na ande kero to kwa na mangana ya gunizim ekero to kuri ile bichana biri biabo gore tichirungu na mane nini bali ba wono tali chisi video chirokora bomera nte semo ga bali no yo mo bo ko bakwanira gusengi bali babo gore tie bibago iga aba mura aba subati bale ngomba ke sana na anda basubati ababe miyake meke aba abange bakumiyo se chiro ya keumbu mokogoti ndago kobolio bo nanya gwa totebeti ngwa chire breaki abange na ababa keumbu ababe miyaka ya igatune na abago tubaito tinka gertigo se mbalenge ase chibura buruchiri noene miyaka ya abange na balimbaro atanyare no nyengo terena noene eromo eto munda mutume gako gunse so mbaro bata usikaine bone kero togo tebanga reject osikore no na basibati bali bayire chi apron go chimata ali be messi babe bako bako le bichara iga e biara iga iga iga bali babe chi apron yes abange babo na basibati be miyaka ya igatwa bangi na iga be miyaka ya buchire iga timbaro chi ali nande mbaro bako toneli abange nambara ali bako toneli chinyeni abangi nambara ali bako toneli ebisukali abukato na matoke bali be miyaka ntaro che galia igonche kulingana na inche ndoche nga toise ko tebanga nto basako kolia abangi na bake umbwe biasara eyuera basako ba blanket condemnation
0: kia gira toro chenga nobo maene abantu mbali no nyene tukiri batare nge tiro
1: yes
0: wosora nyore nga nandi diare nge chuma kwa nyoro mwanto kose usi kiri biasara biya ye kose na matangati yete tare nge ange gabu ara friend bono na bantu mbali baro chichibura bulu chichi atakiri na barabu bake erosi ya roro baka agenda abantu mbali batari wancha tuchibura buru mwanto ake ino kadu aga agenda kuchiare tare ngoyo mwabu wabali bako letobo salia lakini bono linde onde na tebenga keye moya atachiri chonsi chanyure onde na tebenga angabona abalende batare ngo angana barabu wabu na bantaba nene kwa batebile angaba ikaransile babe kaniramu bakolile baraza keumbu ilinde bateba ninga basali na babale nge tokoleke turuseli oyonoyo noyo na bubale nga basali kia gira mbama ubi yambuli nga mbama nye nebonsi na bakusibale nge mbama nye inenga nyarebe na nyarebe na bubale nge keumbe gete kose na bubale nge uchimate kose uchirogoro ilinde tika turabona ni tuwebuno mousi ikia gira turo chibono buno mousi nkobora ni tole nga ere toke ndrele negente kenga ntugule bintu keumbu kose na kitoko kore nga neye kia gira turo chibono lero na lile litukuli echiro mungina buwe chiro na bontu na bonda atipa nga ninde nobole mu jina bongo ruko mungina buwe chiro kia gira matipa nga yo muka yata cha yaya ntugo cha kukana kia gira nga keumbu bako liru bosalia bono tika turo abora nega buna aiga ase keumbu igotoko tebanga boikoti kose igotoko ruri bagatu biasara bigendera
1: Iga bono nchendo chenga ntoko teba boycott ege ntukeri na kero resana gya chiro mutandao no nyene chi video nchire ba aba yabangina gete bare ko tebanga atu ndu ikitu ke umbu tutapigwa mawe ege ntongere ke timetu zengwa ke
0: che
1: ke dia bando baro seti bono nje tindo chinga nere biyato beke blanket condemnation ito tige kuguria bantu ekero abande batagusikaine Bone gento togo kora neke. I think ngane yake umwe toko basoba because at the end of the day gangu si inka. Abangina balibara alia, abande bali innocent, abande mba usikaine.

0: Kembakere kye monga adventist no bago to korera aiga asomoro bwo mosine ke bago engana enenenere yunga bone kire to kobuna nande murangiri mu karanse no nyana bantu bake mbuga mbori bunaki inkibono mwale goitero yo no nyene ko mumanya mumanyeti bande mbare bate beti kubuna aye bono ita tamanyeti no nyene ko moro muntu bande inkiyo ko monaki inkikware ko mubori bono kwa manya gostoka nga obe tibura buru mare gokora neti yake kwa manya gostoka nga obe ekiagra no nyene ekiru kware gokore nga kiyu bono wate banga yaya no muiko mu bombo ate to saitani rinde bono to gote binga mekanere nando kuirangiriri ayo monyene no nyongo chibuo ekiagra no ne binte bibuna sera te binga bono rinde ki mwate bete bono ke umbu monto manya gochu bogori bintu byabande naye kwana kwemente rubube asobo kwa mabuwa wabu wabotarengo
1: nangala mabanya wukubuwa ati mbuo na bana bao kefu nchiri kuru Boston ya kote wane ega kora limocho wake simi yaba angina lakini rende otevi renga telibi ya mangana yuwabe ete chinse mochiri chake umbu ega kubuli yaba kusiba ene kio molembe asense mo yebi ya sara na siyase kirotoko kora akoteba majuto ni mjuku tikato manyenge kere gente kitoko kora boniga badaye kerogi achire ekego chako leto bokongu asikira oyomo njerende nansi kwa mkumwere ke ena nediva yuka yuka tigamba ganili ya maya tumira neditukulia ankyo asumurubilio bumusine kebago
0: chile gire chinsa isa nona ibere iguru.

0: Katoinga ne bonus to ganyete. Una to kolie bonus ga.
1: E pitiri.
0: E munduki.
1: Eh.
0: Tal pitiri. Pitiri oro. Eh? Ijay. Bonus dali pitiri ganyete.
1: Okay.
0: Pitiri already ko gata tole. Wana ine bunduki to ko ora. Toli kenga umbwa kali.
1: Eh.
0: Wa isi baleko dora babukata mangara makongo gali.
1: Eh.
0: Waki nduki womukuri timori yo anyway tetukuri digari aye randa news wewe ukona wazimu tetukuri diga punto salire nde tokukora mambiki toko cha kotagera
1: by the way
0: yeah
1: ndi bata chininga kabisa nji kwera
0: igo tutuko ken radio chi sare nde njere
1: nji kwera
0: chi za chieli de ani ntabarani na baruba kale ko tusuguma wata nga soka nti tuwali ganyi bintu byaito but rende thank you so much se ogochoregesa ata sisi tunawapenda sana tumerane tomorrow mkuje mapema kidogo maambi na batura baeli ba mko ana ku TikTok in fact tomorrow kitumtafanya mkuje TikTok kwa wingi na ndo manyega hapo ku tap tap tunaelekea 500,000 tumanya ko bali bagalio kana
1: live kabisa ndo
0: ninaweza na kuitika
1: na ende follow
0: tariwa ogo tap tap hapa ntabali kuruka hapa sipi unakuja unapata followers wako na unaenda
1: mwenye unaona iko plus mali yako ongeza kwa friend yako hapo kabisa
0: ndoko kodi raga ya mwana sana tumira na litikuli ankyo aligani ya sechide kebile chiribosio nyura mangana maya senchira yobo ikirenu numoro beriwe ntabanania uko around the corner tuonani kesho
1: bye

0: S a sumuru gidi wenta banania imejigisa FM
1: Tindero murumuru imejumuru gidi wenta banania
0: Emesike metindi kuruwa sababu geba itoba jire nkuma
2: Tingere chitabu irie
3: Atebi
0: Wego kie na totuwa lechinga kichugo kwa nera ama ngana rengete ama teya ito
4: Yasawo yo wese tindi kwa goli ega ali yo yogoto. Motinga san.
5: Biyamana.
4: Nande tara na basani ba bwa to goto. Ogoto, ogoto.
5: Ya. Ah, abona ra ukani. Oye ko bwa to goto. To bwa to tara ba no bwa to goto.
0: Inta banania Jumatatu weka Ijumaa gucakira chinse 10 goika ense ya moya maragoba na Jared Nyambega

0: ngai ne kamara si nyaro bo ngai ne kamara si biran bo ngai ne kaga chabana bane abana bane bana bane abana bamura
1: achikoboli mondo ngoro kujonsoni ya sewa musani bwageni akataka kya sonembe onyu ogotye khoya kanandu kumimunu pa
0: bayo monte bage tamariya tatata bago akira nege chara ngaswa nge ine nyasora bon
1: ah wah
0: anda kuwe waka ngantoni nyaroteru bande bayero konchangwa

kobisa ba krobot kibe ken kero di se ani go lit kolia bo kira bo igor banyat kwa ba ko kora ubonye bi bo tindi ase enseme uruma gariel duret ase bar kolie kembe kemo kia ba akia a kebanto bakagire ko ba abaibi yemega matuka makyo kamega yaba abantu bane kunyara ko ba goitwa ensemejo bakagire ko ba abaibi kurengana na DCI ni ko abantu ko ba ko korobonye bya sinyombemo abwa se ci banyote cyanka isano cha abo bisa ba KDF na boyigo nebintu aigatia bo chisimia ibere echo nyakunya ko ba chiko chikagire kunyara ko ba chiko rwa chiko toekana go tera aso boyibe

0: Omanya kenyo konyo ko aisoni iso wenyeri mbuyo ekero umuntu ayikiye miyaka usine ndwali ya mubekirense emiyaka emenge nande ujara unabona yo ntubate abayiboli balese balebisero batari konyara buronjora konyara nona maute babuate nonyo nekera ko nonyo kiri gento nyole nechabu yanchene nakogenda asare yache nkakogenda asare yamba tenga abayiboli mbali bamenyete chinjira chimbe sana chiwekera iwo bana batari gotani umwe bakoranga n'ubunyinyeri lakini tia tote vanya kena nga muli buli otako omunyinyeri ekiagara nagukinete ebiagokora nabikware komokorera gere kware ngomoke kanga yaka gonyinyeri tenga omwana oyako chiate chionsi gakubika asaire osa asaire lakini ntubu na abantu bono naende tuerora kobra abantu bengenje mono kwanyoranga omwana bakabake kuriga ase n'omonto bakoega asi akorika obosibi omoibori n'omoibori oyo agosibekegere kware ngomoke kware gokora ebibona gokora ekere ase n'obobere bwa mobekirense ase n'emiaka ya mosumire so nagi togosomera nga moibori oyo takoeba bwenyinyeri kiare nero korere togosibere ekogera nabuto ekere gaikeire igo igokobeka nonye na amasikani aye bono taigo chikoba yakobera bono oyo obere buna omwana igokomobeka ange lakini ekero togotiga abaibori baito bakere bare chingenchi echio baku noobororo ebakorama ebagotorama egesabu gieto nabo kerabe nkegororoka gose ngechikana lakini bare bagokora buya ekiagera oyi omaete tari murando lakini ngewateberi nga masuku naende ntoche koyora niegento rikoroka omwando na ebisio ebisio ebikwae gukera omonto omwando ogokoe gwa omonto oyo omonto okoremereria omoibori oyo okorere monatagete komoigwa ebirero biae igakomoa ebisio kwanyora enka yaye yagendereire enka yaye nona abana obakoba buya abana bari buya none enibo yaye abwate none ebinto biaye mogondo ebigokora buya ekiagera amasesenio gakorwa ase abaibori naende aruta bwate mubaganga oyoyo n'omwanda okwang'ete amaseseni yara abana bose so nare naki twari korigereri ng'a okorama kwa omoibori n'okobesana mono omoespeciali monakera amatuko aria omoeri agochi kobira obwesi bwese ekiara rwagokwana engwana ya omoeri naende eyi nare egotigara abanto baito mbangete gotera ng'a iso nabaramete ng'a bono tiga bono twagire amagana yegosusura ng'a bono tiga ritorigia abake bari baye bagisangi baye bagosusure infact nkora igo nde abanto bande bagoterana ogosusurana nkora gosusurana nkoyi ase omonto ekera kure banya mwasonsoranete ngekimorochaine ekiagera ng'aki bono ekobera oyoyogong'aine ng'a abagisangi baiso gose abasani baiso nonye kwagoserete iso abono goetera abagisangi abo baye gose abasani abo baye ng'a nabamogosonsora obo n'obolimo naende ne chindagera abanto bategete bakori gose ekiagera nonye nebuku natebete ng'a ndiira motaraberana bono kwagoseire omoibori emiaka yosi timomenyete nere nkwanya koinyora gose mkwanya gosonsorana n'omoibori bono okure ebinto getakwanete ase akoramete biakakire gokobwati maye gochaka gotera ng'a ng'aki bono ngokora njirendete eiyo ekiagera nje ndatebatene n'obomaene totige koberereka njirendete eiyo gocha gotera ng'a reta chimbori gose morosi eke siinga reta abakisangi baye gose abasani baye bagosonsore onye mwasonsoranete nawegobega ase engongu tadi soae bono ebigori ebinge nagotebia ose chinyomba chinyinge togochikonyora maakua goetera abaibori baito na chinjira bakorete korimaega naintu buna abaibori buna togochigokora nare togochigotigera abana baito nono gechi ase amagana yogosonsora ekiagera ogosonsorana na egento kiengenjo sana ogosonsorana nokwabirana naende omonto onde bwensi omenyerete ase engencho yokwabirana iga akomenya obogima bworo obuya naende agotigera enka yaye ebisio ekiagera omuna omwana abo muri buri tayo cyo bosozora utaramo televi bose utaramo sabugwana abantu bari tuwakene te myaka iri ya mayi n'anto manyete n'anga tukwara bose abo muri buri ukwana onya mama cyawe ubwo kwari kuri yaba gisanga abo no aba gisanga baye bari ko sohera usaba sana baye
1: mhm
0: wabatuma nga naya nago sera tumuha oro na sinyiru nga kingo cyaje ku materia ko musaba mbare yo akinyirira magana ya zo mu buri ona namo bosera tanyabire bari bagenda ba motevinga ya yana ya tuwakira umwana ututumete iwe iwe wa mwago sanete no muy buri ate ba mayene ndwago sanete no mwana inande na pete magana mako Proyeza numa yitanga bari buri bande maro roga abana ba kwanda asfara asiba rusiriya bana kiyanga kunokora mu mwe bakarwa ku ziri kiyanga abu atagese mu kiyabo kiyasoni bago kolera mangana makungu kuno turutumba bono yesa ku kinge yuko waroga yesa ku kinge kibona ke kobe ko ngwa suku banga ibona gira na tera na ekere bona ba bisanga libaye na usaba zani baye bakirere mu buri ba mu yesi mu buri mana batanga yaya anya mutari nge inuzo provesa nalo utaguanja lakini senge nchu mwana abatumire anda senge nchitu sika ini laki momo kutevi akole guanju tu ono mwibuli gara tevi wako umwana lindo vendo kwa wako hende nkuligi ya lenge uso uso uranda uso kwa vera menda gara ngu sangu ya lenge uko tuwira amate amate na lina lenga yenge nchu sana asenge nchu wano ukuwa wili uko kukuli kwa nawarako viki bueno la gutuerera mate ugusa kukiri nige sakukia uti ya kaya ndeze lakini ya senye jetogo siyerele asaba abono ama gana na mangara atubuati ya senye jetogo katogo siyerele nge vya tene jinga doga ya senye ntombe ya wikari uwe tene jinga una bono magana yo kurama ogo ase umuiburi ya kurama na inda asiye kororo kapisa nawe ngane yo tigara kaba ke tarika yo mwisa kadi zo kaba kanga abana nga chimwanche chimwa wazana na boy buli sonsora na kare moyo avira na mole moyo yenda ke kali yuse lidia waka kaba ko ko musa ba mu sangye yo ko wa mutuma awo ko ro mu haka ka te nga nyo tali yo yo ya na ko ta ukwa asinde ko ekro yara tro mondo na wa kaba mondo asikai na pigira ayi umwana wana tigo sabuka ubutuya mate ibona libona ono uko ire gwasi bo lakini ya magana ya toko shire linga ibi bya etiru ne chingaji eke kolinge o progresa tu kari guji konya harabono kugambira uwekira magoso tu akorta guru maiga uchi ya sabai guri mai eke hera basatura ambira ono musonsora na kui ibona tomeyete Rwanda Urundi na wangu ibuto kora kena Rwanda Urundi yani kegolinkira agetari gutxi kugrandereka ya aramiru na baiburi ya turutumbiru na uetera baiburi wano usuzura na utachie tikoma wana ikutumenye tembe ya uiguru Rwanda Urundi so na kitu waiguri leeronga akuna abana mtuwa nja baiburi batura una baiburi mtuwa babu yangu kwa ama abana na haro lida manta abange na inde kuwetera magana ya tukula ya tukula kuru yeito na kwa sema ni nkukwara turu kutati nubo ya vivo chinyo tuwara na tuwe family na hiru kura uweka ni na kwa ni family ye mchandu kiyo kata kwa manya kwa hivu mga noa wonga ni family ye umuivuli ya kwa sile tu umuivuli ya ye umuivuli ya yu kakara kwa sile tu umuivuli ya wana vya mga kani na kwa hivu family ye nyeroche mneri family na hiru umu abantu mbali mbali waka waibuli chindoe kwa nyorumu waibuli mbati ya wana na wakua nga kaiwa naaye wuma yetu ukura amei habuna wakua nga ndaka kusunyu teke kwa liye kia manja kusunyu ntana wano jitabu ya ti naji ikia gara umuibuli na kuwa netaka kuwa kali moyo teke kwa kuwa tina ayo tajiti kwa nyorumu na umuonto kali moyo musabe amabire isenge njiyo yake kuba nka ibi yatire ne jinga bano ururo na kibano kuja ku musonso mu kuja ku musonso no muntu ukire ndero kire lira waleta abagisangi bae waleta abasani bae bakisani bae abagisangi bae mbago usunzura ayo nabo mu cyando yo gutigara ko bayo mo monaro rwo ati wasigete gana ayo kinga kiri jamu gaso otanga ngana bo koleta abagisangi bae nabo bago usunzura tigato tige con ainana giratiyo ndabona nkendeiga n'abamuri abana n'abarega just party ya mona na James na Nyamwaro unda hatebe na abaturu tumbire gose na abarhamire akule ko gose gose gose inga basani bana gusaba ile bana gusaba bagizani bana nga bacha kuba soso ikinge kopa ikigera ena kirina nigeto yo muri gandarira ba nabe gutikara kubachanda esa kuyiyo este bolie kyo como guía está quien de kia bulati aka ba como ali wese so na kire atore ko liere li to ba bugango le to ba bule koram yo en kole ti bule uno muy bule na kire to ba bugango koram tore de esa gubito entonces se nido van a bajito agere ege sakuyito gita ko kogendeza ekiagera enkira torotore ebe ke buna bayibuli ntoba abiminki ukia sabana buwa era bana babona muharo lizira bali ngano nje tukina kubakanya akubatereri naye uno muyibuli batereri itangane bana kakara basinyira no ekiru muntu buwanjana e proveso atemire nabana batari kuyu akine tigato tige gochuarana ekera mamacha abere nae muno muyuri ase moya ngwa kolete bwana ra kuara mira abana bwa